0: jiguleko jaku nyumiza walo jibaita Raptor ina sisi chikumi abili mutano enono nga bagamba atigwata atayagala pichi pichi nziru si oba nkozi toja ayagala ugwayagala pichi pichi nkozi enziru si neti sobulu nji edukobu wewu guwabaja ayagala fuga boda boda ayagala kufuga yiyo ya buyonjo yiyo jangobe kwate pasangi kwa edu ofisi za wewa kamocha opposite ne city oil kuchida kumawanda rodi oba kubira badira babwe kuziro kusimu ziro musanfu tano munana kumi na bili abili mwemu abili mubili mumbera yona yona kakati no njagala kulaba nti tugenda kolekera adhikari ezo kumacha njagala gwe kenyini aliyo obeko abantu bozu kusamda chikemo 2-3-5 tubeka abantu bezo kusa obuli abo bagende basale esola ya subuhi wanje mukwano
1: assalamu alaykum barakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Miaka 15 ngachi.
0: Mazima.
1: Kakobati we dunga tuuliriza nga tutumbulo mukutogwe 17 nobo kutukutu omwenda. Bale kutuweleza ndomo baleza basi.
0: Obukutukutu.
1: Obukutukutu omwenda
0: katonyeza. Ngati tubulina. Akatonyeze.
1: Katonyeze.
0: Ngati maina obukutukutu obulala mwenda.
1: Oba kamodo omwenda bibe nabyola na uko bantu luso garuga zero singeni myadindi.
0: Luga
1: zero. Mwe bale kutuweleza. Kakati, nakuzo kusako kwa Abdu Masudi na kwa devule nga zuketu sale
0: okay.
1: Gana wange mwebe mbakari na kuzuna atuweze kwa sebo ya kusemi ya yo mgana wange vogeremo sale kalambi jana lodie yo na wasuku mwebo na wana zuketu sale haruna tuaha mnavugeno mzata na udana kabali so na wazuketu gena tusale na waleiku mwala
0: sebo, sebo
1: kwa mkolo tonambo lirawe guli masa zeo kwa mkolo gamba hudu mboze mbele mwagara jiri ya mweko manye mkumanyi mkumanyi kufifeo loku ba mbusimanya mzengkuli yake vya hava sukuru mkani nao wazimbe mutima
0: temwanyi masente temwanyi masente za
1: wakari sende sina kuma sende za wakari na gendo tuka echile voli na temuli ya denaka vina haka
0: naseka mudai
1: gataisha kamo gatulinze na kasajia guva mudai uo voli mnyaka jadai assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh kato eno sebo nkubanja oroza na vila vila kasori juma nkubanja osaga ezango oja kuzimpa nkubanja manyumu yesu ubiza wano oja kuita kuziro msambu tano muenda kumi msambu muenda zero zero oja kulaba ntate mkwano guange omfuna oba ozo kuse kubantu bagende basali sora iyo kumacha wanji
1: kado wanji
0: wanji sebo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Sebo unayugia ni akibiri. Nizidwa ni nasa na musumbi kamu kamu.
0: Oke.
1: Okay. Kinizanzu kuseku bantu vange. Ilakanzu kuseku chitange sarongo umba karibirika. Mbukwe butambala kurusozi wa guru. Azu kuse familia ye. Batendeze ku Mungu uwechitivwa.
0: Oke. Okay.
1: Zikusekwa kwa jasi na natongi kwa suvi yao azikuke na ye atendeze Mungu nizikusaa kuni mama janati bibi wangi na ye kuke atendeze kuwechiki wa Mungu
0: kari
1: urubuke sanga tufibalamu
0: kari
1: mwebu mba kajaveyo
0: okay. Zuedeko ngola bie ngola vye mcheni yange zero msavu zero msavu munana bili asatu mkaga mkaga 0782 36 60 60 oja kubira ngate oboli au oitao obeko abantu vo mkwano boyagaliza eswala ya subuhi tasnim junior school nsanji manja abantu be nsanji maya na magoma buluba nebitundu ebira nyeo tuanjuri sumeo ya mwedunje nyo tasnim junior school nsanji manja sumeo dine boarding liva kunasari paka kuchibine cho musambu tusomese dini na secular tusangibwa wano manja kukube liva insanji okuda ebiluba tuina basomesa haba kugudala sako neba sheikh haba kugudala neba sheikh katibo nabona uwebali tuwe omwana wo toja kubira ngate mkwano guangeno uwejusa tukubile kusimu ziro musambu ziro bili ana chenda musatu ana mumukaga 0702 409346. Ebyo abata sinimu gina school nsanji manja belanga te otwala yo mwana opal eweza emyaka 15 naku olware lobweddu nga tuli ku mayengo nga ensi yonna yonna nga tuulugumya nga tusitamya tuddusa abantu obufofofo bakopako ena ebikopeke nabyo nedda tebinyuma bakopako ne kigana paro Africa Radio entendeke na timu ya yungula entendeke wanji sorry ngola bi ingo salidwa nyo kuita obutawigira ko nange nga pale kona emyaka 15 miramba ingo sa olabi obutogera ko nange mukwano gwange ampuliriza
2: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9
0: Okay, ochitegede kakati a mumbera yonayona kansoke ngene ko mathikalizo kumacha ngena kulaba nti ate nkomawo ompe ku maulire chi agali saidi zebula palo wakati ngeweza emyaka 15 sawe dako ya bapya mwe mugendo okukuba atankubiranga ku simu bambi no jikuba nebera bize no jikuba kasolide jifude bize no jikuba gunda ajili bize yemwe mugendo okubiranga ate ndino abo mukadde kali musawa ya fe yokubiri insha Allah kangende ku mathikalizo kumacha olwanyuma ate ngenda kubiranga nkoma wabula kiza nkutegeze nti omwami Nicholas asangibwa ekisasi akutegeza nti gwe wenna yetaze omulevolingira compound ye oba okumusibira pavers mu compound yo mukugunyo mu mulimu guno akutegeza nti muntu mukozi nnyo atenga mwesigwa akukolera omulimu gwompaka lwegugwa ku sente ensamu samu asaba gwe nawe na ayetaze services ze okumutuukirira oba mukubire kusimzira musanvu nyabiri 10 ana musatu msanvu munya 0761 46 98 38 mwami Nicholas bwacho bwakutegezeza okitegede abapyanzija

n'ebirungo ebisukulumye musayi oba munda mugwe n'obeera ng'osobola okwozebwamu bisukali ebiteetaagisa n'okendeeza ku mujjuzo ogw'ebirungo ebya sukaali ebiri mubiri gwo enkola eyo eyamba omuntu ogenda muwa eddagala ng'amaze okubeera nti aweebuseeko kko ku buzito so si kubeera nti omuntu abeera bubezi ng'amira bumizi ddagala kye kyokka so abalwadde ba sukaali abasinga obungi baganya okubeera nti batereera ne kifuuka kya lutentezi n'atafunamu wadde mwezi mu nkyukakyuka wadde omwaka kubanga eddagala balimira obutaddiriza eddagala balimira ng'etteeka ampuliza omungi sigaana muntu kumira ddagala nakwekuba mpiso naye waliwo ate okubeera nti osooka n'onaabuula osooka n'okendeeza ku buzito obwa sukaali oli afumbegedde so tukozesa enkola yaffe ya detoxification era ekyuma gye kiri ekisobola okujja ebirungo ebisusse munda omwo ampuliza omulungi njala nkuwe amaanyi nkugambe nti bw'ojja ku Reagan osobola okutereera waliwo okutereeza emisuwa sukaali atambulira nnyo mu busuwa obutono ne mu misuwa emingi n'abeera nga mwafumbekera n'agenda n'atandika okutawaanya ebitundu eby'omugaso ng'ensigo ampuliza omulungi tulwanyisa nnyo okugogola oba tulina ebyuma ebigogola emisuwa negibeera nga givaamu ate ebyandibaireeta obuzibu ne bituuka ku bitundu biri ebikyali ebiramu sukaali nga naatera omwerekereza kambawo essuubi nti bwetuuka ku Reagan tukebera ebyuma byaffe tebisobola tulimba ku ndwadde ez'enjawulo nga begambye oyinza okuba osirikidde ekirwadde kyesoogeddeeko obayo nga topiki ebadde ya sukaali mu ntanda naye naawe alina obuzibu obulala kuba simu otunoonyeeko gy'olabe jangu okutambula kulaba okudda kunyumya enamba ya simu eri 07-48 gikwate bukusu 52-78-89 eyokubiri eri 07-65-32-62-69 ampuliza omulungi era ng'oli mu ntanda puroguraamu nga nkuwadde akakisa kano tukeberera emitwalo esatu leero olunaku lwakubiri jangu situka weveemu jangu n'emitwalo esatu okusooka mu tukebere obanga olinawo n'essente eziyinza okubaako n'eddagala lyofuna nazo jangu naze ntonotono naye nga si buwanana bwa nsimbi ffe tukebera ne tujjanjaba mwebale nnyo okubeera nti muwuliza era mumanyi bulungi nti muwuliriza mu puroguraamu entanda epuroguraamu eyokubiri gyendabye abantu balina constipation okwesiba mu lubuto omuntu n'amala ebbanga eyawiki namba naku 3-4 nga tafuluma nga tafulumya bukyafu so ng'ate omuntu bw'alya alina okuba nti afulumya ebifetete ebitalina makulu n'obeera nga oli mulamu bulungi leka kuzimba lubuto nakubeera nti gw'ogamba nze neesiimye sikyafuluma era n'odoojinga oluusi n'okugamba nti anze mponye n'essente ezandibwa lisasulwa wali mu kaabuyonjo nkukakasa obwo bulwadde buli lw'okuuma obukyafu oba pupu munda n'agezaako n'avundira omwo okumala ennaku bbiri so ng'ate omuntu yandibadde afuluma emirundi esatu olunaku ge mazima esatu ng'etteeka osobola okugendayo ku makya nga bwakakya tteeka ogwokubiri omaze okulya lanji mu kaseera ako 8:00-9:00 omuntu osobola okugenda mu kaabuyonjo then n'ekiro ddala amazima omuntu awo nga amaze okulya ekyeggulo omuntu asobola okugenda mu kaabuyonjo naye bwe batosobola kuweza mirundi esatu waakiri emirundi ebiri naye obutagenda mu kaabuyonjo kya bulabe jangu tukebe tulabe mbeera ki kwesinzidde okuba nti tofuluma ampuliza omulungi ku Reagan tulina ebyuma ebikebera jangu tukukebere jangu tukujjanjabe mpozi.

munamu gwange lya Iran emikolo jokejo kuzika ngabwe jibadde conducted okuva kuna ku lwokutaano n'abakulembeza abagenze n'abantu enkumi n'enkumi enkumuliitu emitwalo n'emitwalo millions and millions ababaddemu mu kuziika omukulembeze w'eggwanga kabadde kabonero kanene era kakyali akalaga nti Iran ekyayimiridde obolero bonna obw'eggwanga eggumu eggwanga eriyimiridde eggwanga eriraga nti weetuli bonna bulabiddwako wakati mu kuziika bw'otunula ekiri e Iran tosobola nakukkiriza nti omukulembeze yattibwa kale gwe bali mu kkungubagira naye mbagambye nti obubonero bw'eggwanga eriyimiridde eriringa eritannakubwako bonna bulabwako e Iran kati Trump agambye nedda fe ekiruubirirwa kyaffe tekibangako kyakukyusa gavumenti ya Iran situkibagambangako tetubagambangako ntwagala kukyusa gavumenti ebiruubirirwa byaffe byali birala nnyo akadde kano kyokka nga mulegeega mugategeeza nti ate munywanyi ayitibwa Isirayiri yagamba nti Amerika yakola ensobi okuva mu lutalo nga gavumenti enabakulabika nti ekyuka Netanyahu akyogera misanattu ku nti ekiruubirirwa kyabwe kyali kyakukyusa gavumenti era Amerika yabakola bubi nnyo okuva mu lutalo nga tebannaba obaolyawo okutuukiriza kiruubirirwa kino akadde kano nate ebintu nga tugenda maaso n'okuba ntubirengera kale nno wakati munaku lwayise nga tugenda okugenda kunaku olwaleero mu kibuga ekiyitibwa com munamugwanga holy city gye bayita com munamugwanga eriyitibwa erya Iran ebimu ku byabadde olunaku olwajjo waliwo ebipande bingi waliwo obukookolo bungi obwalabiddwako obwa Donald Trump nga babuteekera omuliro obukookolo obwa Donald Trump nga bamuteekamu omuguwa bwalabiddwako nabagambye nti Israel ina intelligence nti waliwo akabenje bakayita Muktal kano kateekeddwa okunoonya Donald Trump yonna gyali n'abakungu b'eggwanga lya Amerika bagenda maaso n'okubika nti obuliwo obenyigira wakati mukutu omukulembeze w'eggwanga eryo Ayatollah Ali Hussein Sayyid Khamenei kale nonako olwisiro n'okumala essaawa 12:02 bannansi b'eggwanga eriyitibwa erya Iraq babadde ku streets ez'enjawulo nga bakungubagira omuzira waabwe na kakati gwe bakyagenda maaso n'okubika nti obuliwo boogerako nti akumye revolution okumala emyaka kumpi 37 ng'ali ku ntebe ey'eggwanga eriyitibwa erya Iran ekyabadde essaawa 12:02 ekibuga ekiri wa Tehran kyateekeddwa ampuliza ku standstill bannansi nga bambadde black nga bakutte red flag nga bakutte ampuliza bendera emyufu n'ebendera y'eggwanga etibwe ya Iran nga bagenda maaso n'okubika nti bakaaba amaziga wabula nga bwe bawera nti radhalati al Hussein radhalati al Hussein tuwolere eggwanga ebipande bya Donald Trump byabadde biyitirivu nnyo okwetoola nate abakungubazi ababadde babikutte abamu nga bakutte bya Khamenei abalala nga bakutte ebya Donald Trump ne Netanyahu abagenda maaso n'okubika nti obaoliyawo ababikumako omuliro n'ebimu ku ebyo byavuddeyo nga bamukulengeza Trump nga bamuteeka kalabba nga bagamba nti ke kaseera atugenda maaso n'okuba ntuwolera eggwanga olw'ekyo abasajja kye bagenda maaso n'okubika nti obaoliyawo bakola abayitibwa nate Abamerika kale n'embeera bwetu bwe yatambudde akawungeezi emikolo negigenda maaso n'okubika nti gyakomekerezeddwa egy'e Tehran omukulembeze w'eggwanga eriwo ku ntiko kaakano omugenzi Ayatollah Ali Khamenei Sayyid Hussein n'agenda maaso n'okubika nti obaoliyawo yateekeddwa ku nnyonyi helikopita n'emutwala paka wali mu kibuga ekiyitibwa Komu Mighty Jesuze onako lwaleero abekomu nabo batandise edduka bekanti boolyawo bakungubaga kakati okusinza ku mawulire ag'eggwanga balaze helikopita ng'etuuka mu kitundu ekyo ekiyitibwa Komu wali wakati mu kumutambuza okwetoola Tehran era nga bwekisuubiddwa n'olwaleero mu kibuga ekiyitibwa Komu bamutambuza ne ab'enganda emmotoka eyamutambuze yabadde enteme waggulu yabaddeko ne mayiti ez'abooluganda battibwa ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwali gwa mukaaga omwezi gwali gwakubira olutalo luno bwe lwali lugenda maaso n'okulabika nti boolyawo lutandika kakati embeera ekyaliwo munamu ggwanga erya Iran omuntu omu ayinza okwebuuza nti bano lwaki mayiti bagitambuza nnyo ekyenkanidde awo kankubuulire nti bano abasajja ku mayiti baasoba sooka mayiti yebakyajinga abairani mayiti yebakyajinga okubakyajinga ntegeeza ki ebaleeta obusungu buli webalengera ku mayiti ebaleeta obusungu kati ate nno yandibaddeko mayiti endala neetaba ya mukulembeze waabwe supreme leader yandibadde nno nga yafa ebibye ebya bulijjo wabula nga yattibwa buttibwa kati mayiti eno gye bayina abairani era singa kibadde kisoboka

0: liver day. Okubangi wakaji wa singo kusewa suwa za senu juu wangali.
1: Kasaka nanda kwa lalero, ache tukirize na maulide.
0: By the way, ingatugi ndo kubanga tuunzika. Muzimu kunteka teka za pale FM, okujaguza tuina yomu pira. Nala biba kuteka olimu wa manager, mkama wangi.
1: Banzi pie ze ndie no mtu wa wansi.
0: Mtu wa wansi. Ya kulide timu ya fe, abataliba managers, abakozi. Ya mukama wangi, Eva yu mukama wangi, mukuru Kayonga Hakim. Timu ya fiaji isi siviri, yani.
1: Jende yu.
0: Aya, tuwagezeza kukuitenu na yi.
1: Temuata devu tesi.
0: Batu gambi oliweni. Ilaka tife, tuwe tese tese. Chimala, okujia konga ba managers, batu gani tiompira, tuguje yu. Okuyambi bobo kutasibwa. Niyo vawa nubagame niti chijia.
1: Atina baba antumi nange mbagambe. Bagaye niti mwete gefu. Katimuwa ba ino bagamba. Temugamba atiku last moment. Sawa zino. Baba adi sawa zino. Gati tunaba kutuka kusaa kumine mwezo mpira. Mbagambe. Mpira mugena gusa amba. Mpira mvudemu.
0: Tuwabade ne chiteso mkomiti je tuwabade muko.
1: Mwafu njine komiti.
0: Angatuo gereziganya wano wetubadao. Tugana echa alibadendo za cheta gisa mkusoka. Nitukula wenda gano niti. Opoli yao misala guo misambu bali kutuwa demu nga tetuna samba mpira. Kwa tu nzo kakananga ba manager ateba njiza bunyizi. Golo zi nzo kusuka na wakakananga ba njiza bunyizi. Tuga guo misambu tuwali genzo gina misawi nga kutuwele didala.
1: Kale o mpira kwa saa kuminiemu. Ejo zombi abuli omu
0: awela. Benda kuwela wano ku Old Kampala Sports Arena.
1: Ba managers jebali bali mkuwela. Na wako zeno wa civilian.
0: Civilians
1: na wabali mkuwela. So mpira guno guni moku wa chenga gulabu wako live. Na wawuliza na wabagende. Na wabachuzi ngeji wa yagalo kubanga chenga.
0: Wamuliza pale FM wabadali indi desali na sifo kuwe bie mizanyo. Nga watiro bikuwa. Nzogu nti okutia kwa alimu, alina mukola kati training, alimu training, okufogu de wakide tavamu training, na yetu wakala tumula genti amanyi, okuli yao kule nyu, sichechi ino kubanga chivamu mpera, nga tuba Jacobu wangu zinga wa manijazi.
1: Kaso kena tisebula wa uli tuzaba pale femu?
0: Sinza, butasima wa bonda wa dekonga batu guberira, okufogu yetu watandikide, kufate, jitu watandikide, okutusolu na kuruwale ilu, mtuli mkujaguza fetu ongera bategeza ntuli bakuweereza ebanga lyonna njagala okwebaliza nina senganga ali wali mama Isma emutungo nina hajati zaina bunjuzi webali okubanga nawo bera otugoberera nina mukwano gwango yonno atero kunvuga ko kawiri wiri musajja wangalira na tete yo Ismail na ye stage ya webe tumbude kule lyo muntu wabulijo haji makolo kavumana na mukonye ko da musajja wa fenyonga pale FM na abantu mwina abatambude na FM yake 15 tutukide onakuruwa lido nze muzukuwa na mgira ketuwa na mumusamu kasi sekende Francis Kasfati okuva mchitongo lechibi ya maulide
1: tuye nza kasekende Francis bana imwena maulide za chukumu mumusamu katunya nze mwenda pale family vanji nyonyo tuwa agala nyote tuzo wala kuba mesho ninga manya gamwe gona unakuruwa lido ni tugamala yona inga mchimanyi mutuli kumitima tuwa agala nyumwe bale kutuwa agala mwe bale gina maso nga maulide za chukumu mumusamu katunya nze mwenda pale FM ekule lio mtuwa ulijo unakuruwa lido mwa mtufudi chetuli okuwa ngatia unakuruwa lido tuweza za emiaka kuminita no ngatuli kumaingo again. Peo Haji Ahmed ya wawe ntinda chigoo wabali kuuliriza Haji Umar Magala mkono na suti Haji Spain mwanje chitende mkade mama Haji Tisaro na kugandege wabali gina maso no kubatinga muuliriza njagala kutumira koku district kaza wakiso Shea Elias Chigozi na ya gina maso no kubanga te auliriza jaja wange afuwa na longa wechileka ni imam Haruna Nsubuga Amir Ali Nsubuga Haji ne Haji Tikasim Lutaya waliwa ni jaja Aris Volaga kumwenda na ya uliriza. Waliwa Hajati Hindu na vitaka watuba Hajati Maria Mwichitintale anda balala mulibanji mugina maso nukubatinga muliriza. Nina koja wangao Hajima Wanzi tunda wako wechireka kuhalal smart butcher ni Hajati Spare na ubaba wangaba uliriza. Abade mitala wa mayanja Haji Ali Kasoma Center mu Hajati Zahara Kasoma Center Hajati Zahara Kasoma waliyo Hajimoise Mutimula Lokaka ne Haj Moses Chazebali mu South East London. Batu wagalaka dekona baba batumbude okuba atenga bagoberere ebigena maso mu ggwanga lya Uganda. Mwebale kutuwagala emyaka 15 nga mutugoberera nga muberawo ku lwaffe. Nsembi yo mama wange Hajjat Jerebinti Abubakar Amirata wa Masjid Jamia Chireka n'abakyala ba Masjid Jamia banaye mbatumiddeko nnyo. Mwebale kwagala pale FM. Tata Haj Twaib Segirinya amanyiddwa nnyo nga Haj Table ne banakireka mwena mbagala nnyo. Baganda bange mikono gyange abaana bankosa n'omwami wange tusankana ona quarantine inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
2: Adhan kuchukumusha katumizi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
3: ekifo kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusa bubi naawe alina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa national

No nyangere chejo inza kuziza mwana wono na kutegera na kuulira. Wabula ne weyongera kusindikiriza mwana ono ayonono kere ddala afafaganire ddala kimulondole n'ezzadde lye. Weyongera kulimina muntu ono agenda kose abantu abalala. Lwaki tusaba nti akome ku gwe era Mungu amulongoose. Nehe otula no ganti kale. Negonyumiza kona ganti yakola chinti echo. Nti echo Neyengo na kusupporti nga ya babi balungi. Ababa abaza. Era ne bakwatwa necha na gama magundi tumuweko. Newe yongere kusabiro wa mune mikisa. Era ye yongere. Goyo wa muna na kuwa paka di. Echo nchirese. Ngo mchalo umuzade. Nga alumirwe gwanga. Asi ya toli indaba mumu tima mubigu wa gali za muntu chivi. Na wankuwa domu ntu wabanko za chivi. Echo sichirina. Nsama na uliriza pale fe mtu igo kuteka katonda wa fe mbifuba. Tusabirenga na kuwa nafe. Ebizi buweba batu useko. Babive mune ye toda wali kusekerira muno. Toda wali kukuwa angalo. No ganti aliose. Chimugwani de. Yero ya abade ye panka nyo. Na ye chiri mtu kako. Nzembade mainti chiri mtu kako. Banangi. Na ya chirabia chindo. Ye inga chija chitia. Mwuri na obu gambo gambo bantu mwewe mukoze sa. Eyo tuveyo. Mkosa baboli muzade. Boboli na omu wana uo. Ni waba mulunji yongero musabira. Ni waba omubi yongero musabira. Tewali ayagala kuzala mwana mubi. No mwana oluste ya gaira kuba mumbere eyo. Saba Allah. Enono nyaba muuliza wabanga ya kulema. Oba bigani. Tomu sabira bubi kugenda ato na dunia. Tukugenda nga apala. Inseja kumunyiga. Tonava. Omwana afuru miechi gambo. Ni haba uo. Muze miti makale. Tosonyua abana bafe. Era tuongero kuwa sabira. Kati gwe. Agenda mwonsike. Eyo kuzalo omwana omulungi. Omwana omulungi atandikira kunyina. Tunuulira wawo ogenda okujja omukyala. Tunuulira wawo tugenda okujja bamaama. Era tunuulira naye maama. Musajja kyono aze kuba maama naye ayinza okuba omulungi. Nga te taata. Nga naye mubi muzibu. Okisegeera. Twagala twetegereze ebintu bino byonna. Banange twekenenye. Nze ndaba wano mu Uganda baba nonya Miss Uganda. Si beauty. Batu nulire bintu bingi nyo. Okusoma kwe eneisaye empisa ze obu. Obulungi nebuli okoba busemba yo. Tunonya abakyala nga twegendereza. Ate njagala abaami okubagamba mu kino. Boba wefunira omukazi wofu alhamdulillah. Si kibi. Naye bino bagenda kunfunira mukyala. Bagenda kumfida mchala gwe ngenda kuwasa nonyezo muwala gundi bantu tewano ngenda kulaba mchala omwana wange gwa genda okuwasa tugenda kuwerekera bagenda kutwala kale gwe bawerekera gwe ngamba gwe bawerekera agenda okunonya omuwala owo kuwasa gwe ngamba bobango ogenda okunonya omukazi gwo genda okuwasa kuba kati obosa zeewo oganti obwenzi mbukomeza ebyamalala mbikomeza kuba biri expensive okufuna girlfriend okumukyaza buli lunaku mukayumu koba awoli kibere expensive omuleta nomugulira ebyokulya ezokumusiibula ekitegedde kibere expensive naye wobo osaze uno ganti kati ngenda kuleta kulaba mukuba walabe njagala okuwasa tambula n'omutima gwo. Bwe mutambula nga ne mugenda ku muwala gw'ogenda okuwasa. Omutima gwo ne gumyansa enkola ya laavu. Sigino zitambula. Kasooka mu mutwe ne kasala kamanyi gye kakoma. Gw'omanyiiwe omwami gwe ngamba. Ddala omutima gwe guba gufunye omuwala gwe gugenda okuwasa. Waliwo ebitundu by'omubiri ebisanyuka. Era ne bikulaga nti tusanyuse. Oye chochimu, omutima guba gumwagadde. Oyinza okutambula n'ekyo. Oluvannyuma otunuulire. Omuwala ono
Katonda amulina kyenkana ki. Waliwo abaana ab'obuwala nga bakakkamu, nga bagonvu, naye nga tebaafuna mukisa bambi bazadde baabwe kubasomesa ddiini, ate nga nabo tebamanyi kiddako. Ng'eddiini tagimanyi yes, naye ng'agyagala. Tambula n'atagimanyi ng'agyagala, okusinga agyagala naye ng'agimanyi, naye nga tagitambulirako. Temunkootinga obubi. Waliwo amukyala ng'ogamba njagala munaddiini yasoma eddiini agimanyi naye nga tayagala ddiini ye. Abimanyi naye tabyagala. Ne wabeerawo atagimanyi naye nga muli awulira agyagala. Oyo omukyala aba mulungi wakuwasa. Kuba omanya nti ajja kunoonya okumanya, ajja kuyiga era ajja kuteeka mu nkola. Kuba ekintu bw'oba okyagala okola buli nsonga yonna okukyetuusaako. Nalinda byoka bakola competition ku mukyala. Nina ganti kama mbaya ni mbaya, nokola kyonna nfune omuwala ono. So omukyala bw'obanga omusanze nga waliwo abazadde abanafu abatateeka mu ddiini mu baana baabwe naye ng'abaana baabwe basiraamu naye nga baali babulako just kusoma, oyo muwala tuwala era omunoonyeza okumanya. Dani ono amanye ddiini naye nga tajagala nga tagikolerako. Olondanga omuwala oyo n'omutwala n'omuteekamu eddiini. Bwe tumala okutunuulira eddiini ye, omanyi omuntu ayogera obubi, tekeebulizaayo. Omutuukira okukyala obudde bugenda okuwungeera, essaawa ze mumalayo era laazima ojja kuwulira emabega eyo amaloboozi nga gayiseemu oba aboggoka oba avuma oba akola ki. By the way, omukazi tanyuma nga alina enjogera embi kuwasa. Manya ekyo kyayogedde naawe ajja kutuuka eka yeerabire nti gw'oliba wamuwasizza, abengaayo ayogerenga bw'ayogera n'ab'ewaka. Waliwo obwana obw'obuwala nga baabukuza bubi nnyo buboggolera bazadde baabwe. Era nnyina n'agamba nti nayo n'omulaba kolo kati nnaamaze. Nze siyaati omwana wange gwe nazaala oŋŋamba otya nti kati oyo amaze. Ani gw'ommanyiira? Mba nnakuzaala, oba olina okubaako n'ekkomo era oba olina okuyiga butya bw'onziramu nga maama wo, olina okubaako ekkomo nga bw'onziramu nga nze nga kitaawo, era nina okutendeka butya bw'oddamu abantu abakulu, nze nga bwe njagala respect eyo, bwe njagala akawoowo nga bw'oyogera nange k'oba owa abalala. Abazadde mulina kino mukyamya abaana. Omwana n'akuddamu bubi era n'agenda addamu ne neiba bubi era n'amusooza. Lwakuba nti omulembe gw'okukuba mubi, naye omwana kivumirira nze omu avumirira ekyokkuba. Naye omwana bw'asooza neiba, omwana oyo aba asaana kuyisaamu akembuya oba okumusuna akamwaka akaba kavumya abantu olw'omutangira. Abantu bawasizza abantu ababi, afudde ku kintu kimu bute, naye nga ebifuluma akamwa k'omuwala ono teyakeetegereza oba akamwa k'omwami eyawasa muwala we teyakeetegereza. Ate bw'obanga oyingira mu nsonga zino, bw'obeera omwami ng'olina omukyala ono tolabira mu kifaananyi ekyo kikyo n'omukyala wo, wabula tunuulira n'abaana abawala be muzadde. Bwe tuba twogera ku nsonga zino nabo batunuulire nti singa baana bange bawala be bali mu kukola kino oba nga yaali mu kukola eno ensonga kyalibadde kitya. Ngenda nende towa n'emiramwa ne mujambala ng'abasajja naye nga mwerabidde nti mwina n'abaana abawala n'ogyeteeka mu nnyumba yo. Tunuulira ne mwannyoko gy'aba alaze. Njagala nayo otunuleyo omanye nti ddala mwannyinazze ono gy'aba alaze. Senga baba mumuyisizza bubi oba senga y'aba ayisizza bubi abantu be saidi eri, ddala kiwulikika kitya? Tunoonye ab'okuwasa n'obwegendereza. Bwe tumala okutunuulira amaka ge tugenzeemu, gundi yatusiimidde tutuuse, oyingira bw'oti omuwala atuuka ogw'ogenda gwe bagamba nti gwe baleese oba gwe baleese olondeko, omutima gwo gwagambye eki? Bwe amunye bwe zaakubye ku muntu ono gwo gwagambye eki? Ekyo kye kisookera ddala nzasi yasi ntambula nakyo. Gwo gwaŋŋambye eki? Nti yes, ebiyungo biba mu mubiri oba ka mmale gatuwalala ava ejja kujja. Ensobi obufumbo butandikiraawo, ebizibu by'obufumbo ne bitandikiraawo okufaafaagana kwegamba embeera n'etalabika bulungi. Nina akaboozi ke ŋŋenda okwongera waawo lwaki mbireeta ensonga zino, waliwo ekiriwo. Bw'omala okulaba sigina ezo omuwala omusiimye, mutima gw'ogusiimye, ediini yo gyetegereza,
Lwachi munafu mudini eno botunulira njogera ya sobola okugonda enaku zina abana tebebulizayo wempaka era omulabirawo nenzira mujaddamu tebamuka wowo naye nga ddala bwe tuwalisaanidde nze omuntu bonzira mu obubi bambi omutima gwange gumenyeka ndi wampisa nina ekisa mpanyo respect buli muntu nze siyati sirumbagana ate siwayiriza sikonjera kye njogedde ngezaako nga bwe kinnuma nange bwe saagala kukosa muntu kubanga omuntu awayirizo tisa abantu oba wabulabe nnyo n'okusinga ekirala bwe tuba tumaze awo wetunuulidde oluja mu omujje mutima gwo gutambudde naye edini bagikugambyemu kati tandika awo olugendo lwo mpola mpola naye nga mukulembeze Katonda newankubadde oba tomulina kino ky'oba ogenda mu oba ogenda kuleka abasika kuba abaana bonna baba basika mu busiraamu oba ogenda okuzaala abaana tandika edduwa tandika okunyikirwa mu Allah kubanga bannanga omwana omubi avumaganya ota n'okumwanjula mu banno banno bagamba gundi omwana wo kati ali ludda wa nagamba wange omwana wo akola kintu omwana wange biswaza nti omwana wange akola mukono mukooti omwana wange mubi omwana wange malaya omwana wange anywe njaye kiba kikosa sigambye nti ababiri nti bazadde baabwe baalagajjala nedda baba baagezaako neera yongera okugezaako olwanire omwana wo ono njagala tugende kasonga kali kembagambyeko nina omuzadde omu maama na kino abazadde okusiimiranga abaana baabwe ye nga asiimye busiimi olw'okuba gundi mukwano gwange tuludde nnyo akuzizza omwana w'omuwala nange nkuzizza owange oba obulenzi balina okufumbirugana oba nnyinza okugamba nti ebintu bino tusooke nga tubiteekeko ebbali oba tubirekere nga abaana bennyini tulekerawo okukaka wala omuzadde omu yagenda n'agamba mutabani we omwana tannatuusa kuwasa nti okuze njagala owase okuze omwana atandika kweyiya bweyiya mwana vuvuka yakamala kusoma ti njagala okole ki njagala owase omwana aga nti nyima naga sijja kunyiza mukadde wange n'akwata omuwala oyo n'amusindika ewa nnyina omulala balabe omuwala oyo baba n'asobola nyina ono nyina omutogo yamusindikako n'alaba ng'omuwala kakuŋŋunta ketayiseemu mama ye n'alemerako banyina b'omulenzi nabo ne balaba ng'omuwala mukakuŋŋunta tayiseemu maama n'alemerako omulenzi olw'eddiini eno ey'obusiraamu naga nti sijja kujemera mukadde wange wadde ngalaavu y'omuwala sigirina n'amuwasa n'amuteeka mu nnyumba naye ng'omuwala talinaamu kasaanyizo yadde kaabuyonjo yadde akatya mungu yadde okwoza omulenzi engo yatwala ku ddobi n'okwoza buli kimu buli kimu kaakati omwana ow'obulenzi yalina girlfriend we mu mpola mpola bwe baali beetegeera kati gy'abeera kati ono gwe beewasizza yajja nampa story nga bwe njikugamba bwe nti akaaba agamba omulenzi yandekawo ali n'omuwala gw'ayagala maama we yeyandeeta n'omulenzi n'andaga nti ansiimye nemubuuza nze ng'omuntu omukulu kino na kino na kino kiri kitya nti nze ndaba engoye azitwala ku ddobi konze oyoza buli lunaku nti siyoza buli lunaku naye oluvannyuma lw'ennaku ttaano njoza mu nnyumba mulimu bameka nti tulimu babiri okola nti sikola nemugamba nti naye engoye ezo z'olinda z'otuuza ennaku ttaano oba olina mirimu ki omulenzi ye yaleeta kusanyusa maama we omwana ow'obuwala talina ssanyu n'akamu kuba kisookera ddala nyina teyamutendeka ng'omukazi w'alina okuba okufumba okuyonja ye omulenzi kye yakoze yasazeewo alina akaana akawala akalala kaayagala onaga nti nze sivaawo naye mwogereko ne mutabani wammwe nze omulenzi mwagala bamugamba nti onookyusa ku mbeera ey'obuyonjo nti nze maama wange ebyo teyabindaga naye obufumbo mbwagala 107.9 kwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala Mukalo Enterprises Uganda Limited batusize ebyezimbisibwa ebiri ku mulembe sementi mitayimbwa mabaati basangibwa kodi kampala shidi

0: Awala mseko tugende maso na kanyumira ako. Naam Sheikh.
1: Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Abalunja batuliliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ulebidunji biatukolila msana na ichiro. Letumsaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwabula mwabulunji. Atuongele kubirunji bia gabidi da baddube. Mpazi waluwambanya itiwa Ibnu Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Yogere bigambo bino nagamba nti la yagurrak almadihun, tuweibalanga na bigambo byabana abakuwana abantu abakuwana
2: ajiwadde omuliro
1: wandibadde tuweibala na bigambo byabwe ekyokubiri era tokosebwanga na bigambo byabo abakunenya era abakuvumirira. Nagama anti Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an ya gama anti bali linsanu ala nafsihi basira. Buli muntu yenna yemanyi. Wewaba kuwanyi, wemanyi. Osanidde okuwanibwa oba tosanidde. Baba kuogeddeko ebikyamu era wemanyi. Ebikyamu ebinjogeddwako bituufu oba si bituufu. Ekikulu kya byonna fali ibra biman anta inda Allah. Ekikulu kya byonna gwani eri Allah. Ekyo kye kibuuzo kye wandibadde weebuuza, nzaani eri Allah. Nagamba nti ensi yonna ne bweba nga tetegedde bulungi bwo tewandinakuwadde. Olw'ensonga nti kikumala bumaze okuba nga gwe weemanyi. Ensi yonna ne bweba temanyi bulungi byo, kikulu gwe okola ki?
2: Weemanyi.
1: Natugamba nti bw'otunuulira mu Qur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala yayogera ku bannabbi baali 25 bokka naye ng'ate baali basukka mu mitwalo 10. Baali basukka mu mitwalo emeka? Naye tekyabajjaako bwannabbi. Tetubamanyi. Naye baasigaza ekitiibwa kyabwe ekyokuba nga babaka ba Allah tabaraka wa ta'ala. Naba kityo nti tolulunkanira nnyo kumanyika kunoonya zira ekisino, zinoonya mumakuba amakyamu, biki ebintu ebifaanana bwe bityo. Tolulunkanira nnyo bintu bifaanana bwe bityo olw'ensonga nti twandibadde tugamba nti kuna abdan lillah bamuddu owa Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah bw'akyagala. Gwe bamuddu owa Allah nga Allah bw'akola ki? Ebisigadde obimulekere. Lwali agala okusitula agenda kusitula. Bwali bakyayagadde okuba nga osigala eyo bali bali era ajja kulekayo. Gwe kola ekituufu, okole ekyayagala, ebisigadde obe nga obimulekera. Naye tuli mu mulembe olwaleero nga tunoonyeza zi likes, tunoonyeza ebintu ebifaanana bwe bityo mu makubo amalungi n'amabi. Ekikulu kya byonna nze kumanyika. Njagala ensi ekole ki?
2: Emmanye.
1: Ensi ejja kumanya naye ewa Allah oli mmanyifu. Waliwo kubanga ensi ekumanyi naye ng'ate wa Allah tomanyikiddwa. Nzijukira lumu Allah tabaraka wa ta'ala atunyumiza kuomu ku baddu be eyali mu buzibu obw'amaanyi ennyo, tawaana miyitirivu nnyo. Allah tabaraka wa ta'ala yamussa mu kigezo nga ky'amaanyi naye agamba nti senga omuddu ono yali tamanyikiddwa waffe lubereberye yandibadde mu bizibu ebyo paka kuzuukira. Falawla annahu kana min almusabbihin. Senga teyali mu bantu batutendereza olubereberye lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Yandibadde awangalira mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo paka kuzuukira. Naye kitaasa omuddu ono tiyali mumanyifu ewa Allah. N'emikwano gya Allah ebirongoofu nga gimumanyi biwa malayika. ne waliwo omuntu eyali amanyikiddwa ku nsi ng'ensi yonna emumanyi olw'effujjo. Oyo Allah yali tamumanyi ewuwe nga tamanyikiddwa. Okiraba? Era ensonga lwaki nti bwe yamussa mu kazito n'amunyiga yamugamba nti kati otujjukidde kati naawe. Al-ana waqad asaita qablu olubereberye obadde biki?
0: Badde kiwaji.
1: Obadde kiwaji, obadde onoonya ensi ekumanye, obadde okola effujjo lyo lyonna lyonna, wuuyo weeyise ana rabbukum al-ala, okoze biki kati kusaawe n'otutegedde. Mu mbeera tugamba baganda baffe abalungi abatuuliriza nti tube bamanyifu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bw'akumanya ensi yonna ne beba tekumanyi. Allah bw'akumanya ensi yonna ne beba tekola ki?
0: Tekumanyi.
1: Kyekisinga okuba eky'ebbeeyi. Naye ensi yonna ne bw'eri kumanya ng'ewa Allah tomanyikiddwa biba bibi. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tufuule abantu abamanyifu gyali. Ate era tumusaba Allah abenga ayongera otwagala.
0: Tweyanza nnyo ntweyanze ge awo nno nange we nsabira naddala mu mikolo gye tubeeramu abantu abajja nga muwaguza n'ogenda ngaomenya ensingo ya munno bw'oyagala okutula wano ku fulonti bakumanye.
1: oyogerweko
0: era ne bwoba okutta akazina ngaffe abakakwata akutunulira bw'ati na muti era naye omwogereko n'olaba nga ataddeko n'emitaafu tonnamwogerako era bw'otamwogerako oluvannyuma ga nti nkubuulye nti wagwa akazina to kyakasobola n'oyogera n'ogamba n'oli omutunzi w'amayuni n'omwanjula n'oleka munze gwe tomanyi ndi kino nakino nakino nakino okitegedde. So abantu baagala nnyo okumanyikwa mu
1: mbeerezanayega ekikulu kya byonna Allah kumanya.
0: Tweyanze ke kirungi nnyo nga mukaddi wange bwagambye abala baagala okumanyikwa n'akola ekikyamu lwakiri bamumanye wali eri ewaffe ekireka bbira waliwo omusajja omu eyagenda eyingirira amaka ga munne naga nti ye kati ffe tukola mawulire mbadde mukuyambirako kubanga bamutaddemu kamera
1: yali anoonya mawulire
0: twagala mawulire
1: Allah
0: yamugamba nti ati gwe totegeera nze mbadde nkuyambira ndi ku mukazi wo goloza lwaki yalekawo n'akolaki musajja avuga tipa
1: abalala balina ebigambo gambo ebatera okukozesa nti khalifu tuarafu gwekola ebyenjawulo omanyikibwe gwekola byawukana n'abalala osobole okukolaki
0: okumanyikwa
1: okumanyikibwa okufuna ettutumu okukolaki ebigambo sibirungi nakamu.
0: So tya nnyo byo bikwogerwako ng'omaze okufa kuba era abo babitereka bagenda bikubuuzaako kakati ono agamba nti kadaama bwe yeeyise agamba nti ffe bakadaama agamba nti abatali basiraamu eno gye tuli Makka Madina Riyadi nti bagenda e Makka na bano bakadaama baabwe babosi kati ne babatwala nabo mu hijja rusi mu umura abuuza nti abobo balamulwa batya kuba babakimanyisi basiraamu naye olwokuba nti bawala bundowooza baganyo bakwatira ku baana akola biki ebyo bakadaama batambula nabo kati abuuza nti ekyo kyo kiramulwa kitya.
1: Alhamdulillah kakati ekyokuba nti abantu bano bagenda n'abantu abo e Makka ne Madina ebibuga ebyenjawulo ebyenkizo tekyandibadde kirungi kuba nti babatwala naye baba bagenze basobola okuyingira naye tebakkirizwa kutuukira ddala ku haramu kiraba basobola obaleka mu hoteeri naye okuba nti batuuka ku haramu ebansobi ebyekoleddwa olw'ensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali alagira nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabaguddewo ekibuga Makka yagamba nti innama almushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam. Omuntu yenna nga agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala abe yenyinyalwa sigati yenye nyalwa mumbera eyokubanti bomukwata ko banga kutte ku chenye nyalwa nedda siki yali ategeeza wabula nti ebikolwa ebyokugatta ko Allah bikolwa ebyenye nyalwa
0: okay
1: ebikolwa ebikola ki
0: ebyenye
1: nyalwa okubanti olesewo yakutonda olesewo Allah tabaraka wa taala tino tandika okusinza ebintu ebya wansi ddala okiraba akutwale mu kintu ekyenyinyalwa kati etujiita najasa maanawi mu makulu so si najasa eri yennyini nti bwemba mukonyeko neuze bempeddeko ebifaanana bwe bityo si kyeyali ategeeza wabula ategeeza ebikolwa byabwe tebikola ebyo bikola ki byenyinyalwa kakati omuntu bwaba agenze mu Makka abagenzeemu naye ekyandibadde kisingako bulungi butayingira mu kibuga ekyo ne kati nabali bantu kiraba nabali baki
0: bantu
1: baarabu bantu abantu abamu batunuulira omuwarabu nga balaba nti muwarabu ateekeddwa okubanga mujjuvu mu buli kintu kyonna atakola nsobi atayina zambi lyonna la muntu era asobyanga nawe bw'osobya n'ava ku mateeka ga Allah nga nawe bw'oyinza okugavaako kati tetusobola kwesembesa kikolwa kyabwe nti tukkiriza abantu bonna n'abatakkiriza Allah babe nga bagenda ku nnyumba ya Allah tabaraka wa taala kati baba kikoze mu bukyamu
0: kakati oba bali bakyogedde ndooza nammwe nomutegedde nti nawe nebwova naye wano nga gwe nawulirako eyagenda busimanyo kumpi kwekubisayo bifaananyi ayimbe n'olwekyo ndooza ekyo mukitegedde nti kikyamu kakati bwogende Makka wano eswala gyosala mitwalo kumi ate olwakulirawo ezambi naye era libeera mitwalo kumi
1: ezambi tebali saako nti ofune amazambi agenkanakana bwe gati naye nezambi erikoleddwa emaka ddene liba ddene olw'ensonga nti Allah tabaraka wataala beera yogera mu Qur'ani yagamba nti waman yurid fihi biilhad yenna ayagala so siga nti akoze yenna ayagala okukolerawo ekikyamu nuziquhu tugenda mulozesa kubibonereza ebiruma
0: ayagala so saa akoze
1: yayogera kwayagala kati nakireka kuona akikoze kuloza bigenda kufaanana
0: bikyi
1: kyekibuga kyokka nga oli wana Uganda kyosobola okuba nti togenzeeyo naye ne bakuwandiikako omusanga nti ogukoze guwedde tibagukuwandiiseeko omusango senga ntunuulira abantu abeetolola kaaba nengamba nemala nfuna chansi etuukako onyinza okusala ensawo kimala okuba nti kikuwandikibwako
0: wadde tokikoze
1: kyekyetugambe nti okwagala okukolerawo wali ebyambyone okwagala okukolerawo amazambi kikufunyisa omusango ekitasangibwa mu bibuga byanjawulo oba mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna kyola sahaba wa nabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas yali awangalira Taif naye yajjanga mu Makka n'akola emikolo bwe jaggwanga n'afuluma mu supiti
0: ngaddayo
1: okutuusa ne bamugamba nti naye kikikuguba olinga adduka oba ki Makka ejjudde ebirungi ejjudde empeera lwaki odduka Makka nabagamba Makka empeera ezemuwulire nyingi ezifunibwa naye emisango gyawo minene zikyobola bwolukola ibaada yange nga Makka mudduka Makka muyingira lwa nsonga zize kukola tawaafu nkoze tawaafu yange nkoze umura yange nkoze hijja olumala bikola nga nkola ki
0: fulumamu nga ngenda
1: gwokubanga bw'okwagala obwagazi okukola
0: ezambi
1: nelikuwandikibwako aye tebakoma kuba nti bali kuwandiiseeko wabula Allah akugamba nti ŋŋenda kulozesa kubibonereza ebiruma kati ebibonerezo ki ebyo ebiruma
0: Ya Allah.
1: Ejraba kati Makka muzibuzibu teeta ganyo muntu gena ngo genda kolera yo fujjo. Bo kolera yo fujjo nemisango jiba minene muko sije ya bulijjo.
0: Okay. Tuyanze gi atu nyonge do kuntisa. Kuntisa. Mpwanga bantu banje olusa atunulia naga. Hii hachi nono. Kwa ganga umanyo uungu buhumu ntueno. Tu inabie gendeleza nyo ya Rabbi. Kuvera mibada ati zoka adhikari. Kari. Barakallahu feku. Kakati inyo na agamba nti sheikh. Belnera bila muswala. Ngati nzingadi maamumu. Nenerabira neye imamu batuka na tola salamu nze nkola anti alusi nga simanyi obye nga kumpi oba mbuso bampaki oba mbuso wajibati muzo nkola anti ya jira bidde msolano zaziwa na sala nene ogizo bongo ne bugira nga tuba oba sadde city oba
1: kakati oba emabega wa imamu ngosalide emabega wa imamu waluo ebintu ebimu byoyinza okukola imamu nabanga abikumalira imamu nabanga abikumalidde kati gwe maamumu oba omugoberezi byozo erabira mu swala imamu abikumalira imamu asobola okukola ki okuba nti abikumalira kino kitegeeza nti swala singa ebewedde tekikwetaagisa kuvunnamaluvunnamala akwerabira okujjako mu mbeera ezimu wetuyinza okukugambira nti embeera eno webeera
0: ebaddewo
1: kiba kitegeeza nti ogenda kwawukana ku imaamu katugeze imaamu abadde akusaaza n'ofuna otulo bitera okubaawo oluusi omuntu agenda kusujjo n'alemerayo imamu nagenda nakulaka ndala nnyo nga gwotulo tukututte ekiba kitegeeza nti bino byasadde wano wonna araaka namba ekuyiseeko togisadde bw'anaaba amaliriza okakatibwako okuba nti okimeraako eyakuyiseeko kubanga mpagi ze wakoze ki empagi ze wabuuse wajibati nyingi ezakuyiseeko ekiba kitegeeza nti wano ogenda kukima raake eyo namba yakoze eki
0: yakuyiseeko
1: kakati era wenaba omaliriza inshallah olina okukola sujudu sahawi okuvunnama oluvunnama olwokukola ki olwokwerabira naye kati waliwo ensobi ezimu oba okwerabizibwa okumu okuba kubaddewo nga tekukwetaagisa kukola sujudu sahawi naima
0: kakati sheikh mutufu kyali kituuse abantu abasinga naddala nga mbadde okwoya ennyo mutambudde ennyo n'ogenda ddawano wansi ku sujudu abantu kwasinga okwerabira ddala nga wabaddewo empagi gye weesigamako kakati olwo singa nkizuula n'enzira bwe nti eggulu nga imaamu amaze okundeka ngenda kuddamu naye ate kakati olwo otulo akantu ako kemba mbuuseeko nga siri wuzu tenkakati ako kugiddamu
1: akakatono ako akaba kayigize tekakumalako wudu otulo ng'otulo si twetukumalako wudu ekikumalako wudu kyetusuubira okubanga kikufulumyemu nga totegedde nga kiraba kyewalaba nti ku mulembe gw'abasahaba bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagamba twatuulanga mu muzikiti okulinda nabbi abo muno tutuuka n'otukubanga tutwalibwa otulo kitegedde naye olw'entula gye baatuulangamu nga beekakasa nti wudu yaabwe bakyagirina era bwe bajjanga nabbi bwe yajjanga nga bakima bukimiswala ne bamwegattako ne basaala kati kisinziira ku muntu waliwo otulo twamanya nti newuzu erabeka yagenze wabaawo otulonga nawe olabanga just obadde wakati w'omuntu yeebase
0: kakubyemu akakakabbaako
1: kati akuteeka kumalaako wudu inshaallah
0: kakati waliwo oli mu safinatu naja nti gye twasomanga twaliwo owa alhadisi nga omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti amaaso ye buleki yawa yeene emabega singa amaaso gano gaba gebaseemu shiwa chikakatako okufuna uzu hadithi oba
1: hadithi weri bwetyo egama nti al-ayn wi'au al-istiwa hadith wetu subhanallah egama nti amaso
0: ze bleach
1: zema bega kati nti omuntu wawe base khalas abakoze echi uzwe bemweddeko na yecho chijira ku muntu nga yebase chebayito okubandi yebase noba
0: so sikunobanga kugira kugozibiriza
1: kugozibiriza mu asumagiddemu okokusumagira mute kukumala ko obo te kukumala ko
0: okay jiri kweli omuntu yebase nabuliza natuka nokulota
1: kati mathalan omuntu yebase mu muzikiti nolwe nebaka no galamira no kugalamira wansi ne webaka elesha ke kumara ko obu ne oba do to devote otu ndukuba ngoba do to kizibu nnyo muto kubanga abadde to devote na isa kiba kizibu
0: era baba wulu akiri swabuti eva
1: kasi ekyo kiba kitegeeza nti babanga abadde to de muntula etamusobozesa kuba nti akola ki bleach zisumulokoka asolo genda maso ne swalasha
0: okay nakino kanchi kubuze sheikh kubanga oli ya kinyumiza bambi yafuna obuzibu na daba na abantu abagende ebweru nyagama munne na musubiza ati jangu jendi nkulinze manyi bamenye okusubiza abantu ndi nkulinze nga neri na yai ali kuduka duka kati yatuko oli na mwekweka nafuna omuntu yamulonda kukubawo muzungu gendo kwa kananga muganti a tinte kwa kuba nawe na sokagana no mula na mulonda na mukati okusuzo kuyamba tuina kuba nawe musajja ku musajja musajja bambi olembera jalimu nakiriza ne babira no muntu ichi ya kinyumiza nze ngeka kati nafuna obuzibu ngani baba tudde butuzi wana bo wati obulire ekike kimuvamo ekibunya taina bridge zata kati omuntu ngoyo aswalaza za salatia
1: omuntu ya alamulwanga omuntu aina chetuita salasil baul omuntu nga yalwali kirwadde ekyokutonya omuntu eyalwali kirwadde ekyokutonya bamugamba nti ewuzuye esali swala emu esali swala ki
0: emu
1: eyeteeka kati tugamba nti esali swala emu kiba kitegeeza nti esaalirako kabuliya ne baadiya asobola okusaala kabuliya n'asaalira neswala eyetteeka n'asaalirako baadiya yadde omusuula ogusigala gutonya asigala akola ki agenda mu maaso neswala ye swala eno addaku era alina okuddamu akole ki afune wudu kati omuntu yalwala ekirwadde ekyo ekyokuba nti atonya tusobola omugerageranya oba tusobola okuddira oyo gwoyogeddeko netumugerageranya noono nti
0: takyalina
1: kasiba omuntu afuna bwatyo alina okubanga buli swala afuna wudu wamala okuba nti buli swala afuna wudu kino ekiba kizza oluvannyuma lw'okufuna wudu tekimukosa era teyeeraliikirira wuzu yasigala akola ki agirina paka eswala lweneggwa inshaallah wuzu asigala agirina buli swala afune ki
0: afune wuzu tuyanzanyo tuyanzeege ebyo muwuliranga ebitaliyo n'ebiyitirivu biyitirivu nnyo mu bantu nnyo naddala bagenze mu fujjo eryo sikaati eno mungu gye yateekaawo ekuyambako okuziba kasi omuntu agitaataaganya omuntu abata kyayinako bureki yonna kwemuka gumuyita mubuyisi kibinyo
2: program buza Imam Abdulhamid Kizito Musenza nadage gange ndinde mukadde waffe Sheikh Abdulkarim Mugendera angeshambula naye abateeka mu sente abalungi SH Family Hardware wali wakiso potuka kisokata kukuba erigenda ku headquarters za district opposite masjidi no lwizimbiswa bei rahisi ngate birungi nyawo bisangibwa ate nga mukwano obutwala binyi nga seminti bamutwalira ku site ebya plumbing ebiri mbujjuvu emifaliso basize nye bei abasuubuzi mugende mugifune kulika amagoba mangi nyo ate namwe abamasomero abahotelezi omukisa
3: ngowe gulie chirungi baku kiliza kugula unavu account teke kusente mpola mpola paka luno tu kiliza chiroto chukamu kongere simu ya SH family hardware walieri wakiso eri 0 5 5 4 asatu munya atano munya oba 0 5 0 0 asatu munya atano munya atenga press imagine ya jwabulemba msika kumigati ani mbili satu moni genda msoma kete kulio kumbia weduke kulio kumbia mfuna wa sumuzi mgele mchapa General Enterprises wali mchikubo opposite number sakeli ya wenyini Haji Rashid Senyonga so haba atulia udalaba kula keke migati mumweyambi sake keleza chini ne nyo atenga magoba ufuna manji nyo dala
0: katugende mbaka wabaka debafe temvao tukoma
4: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mchibaga wakati tuline bikose wabiona banquet meeting facilities conference halls wanoteke nchikozo okusinzira kubantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yona ebisengo mtekiwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mubulichimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiwa kuplot Biri kunya, Wampeo Avenue kusimu, noti nya emunya, sambu musambu, nsambu mutano, noti, mwenatu maniliza Hotel Africana, ye hotel ya wana Uganda.
5: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakula ne Halal Juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apo nebike bilala binji
6: Alhamdulillahi Rabbil Alamin
7: Program Schools Grand Competition

ku report okusinzira ku report naye ekisinga okwewuunyisa nti ono omuzadde w'omwana yali akoze obulungi ng'ayogerera waggulu awaana omwana we iwebalikkola onsanyusizza nnyo njagala obeere mwana w'amaanyi njagala obeere dokita nga waaseka nga n'omwana waaseka ono omuzadde eyali amuddiridde ng'ate omwana we ye teyaperfomize bulungi era nendaba omuzadde ono ng'atunuulira omuzadde oli eyali yawaana n'omwana we ng'olabira ddala afunye ennyiike ku mutima kati ebyengeri ebimu allah byaba atuwadde baganda bange nabbi yatukubiriza okukweka ebyengera allah byatuwadde ebyengera allah byakuwadde tubi exposinga mu public kubanga buli muntu yenna allah gwawadde ekyengera mahsudun abantu bamukolera ensaalwa omubaka muhammad alaihi salatu wassalam makulu ga hadith yagamba nti ekintu ekikyasinze okutta abantu ng'oggyeko kadari ya allah kyekiiso tukimanyi bulungi nti allah buli omu yamugerera olunaku lwaliva mu nsi muno kasita akaseera ako ak'okufa katuuka allah tasobola kukwongeramu wadde n'eddakiika ate tasobola kukendeezaamu wabanga yagera nti ogenda kuva ku ssaawa ttaano zennyini ez'ekiro allah tasobola kutta ku ssaawa ttaano n'eddakiika ttaano oba tasobola kutta ku ssaawa nnya n'eddakiika ataano mu ttaano kalla tekisoboka weziba ttaano ziba ttaano yomalakul maut ejja neggujjamu omwoyo kati tukimanyi bungi nti allah buli omu ayina olunaku lwe yamugerera okuva ku nsi kuno era olunaku lwe lutuuka allah akutwala ekibaita qadar kubanga obanga okyali mu luuto lwa maama wo allahu tabaraka wataala asindika malayika ne bakuteekamu omwoyo ne bakuwandiikako riziki gyogenda okufuna mu bulamu bwo ne bakuwandiikako ne ajal ogenda kumala myaka emeka mu nsi era ogenda kufa lunaku ki byonna allah babikuwandiikako ng'oli mu lubuto lwa maama wo n'olunaku lw'ogenda okufa oba okyali mu lubuto bawandiika naye oyinza obutakitegeera kubanga ebyo biri mu ilmu lghaib mu ilmu oba mu knowledge eyeekwese allah yekka gyamanyi n'olwekyo ng'oggyeeko qadar allah byeyatugerera olunaku lwe yakugerera okufa ng'oggyeeko qadar ya allah ekintu ekyasinze okutta abantu ya ainun ekiiso mutasobola okukuba ekiiso n'olwala allah nasinziraku ekyo ku bulwadde bwofunye nga bamaze okukuba ekiiso n'ofa kati tutube nnyo olabanga tukweka ebyengera allahu tabaraka wataala byatuwadde kubanga tewaliyo muntu ayagaliza muntu 100% kubeera na kirungi olaba hatta muganda wo gwe bakuzaala naye allah akusukulumyamu mu byenfuna natandika okukuzalawa natandika okukkakkanya so ebyengera allah byatuwadde tubikuume nga tetubibuulira bantu so qur'aani eno gwe tunaaba tugisomye egenda tulungamye ate etuwonye endwadde ez'enjawulo mu ndwadde mulimu ebiiso abantu baluga abantu abantu kwegamba bakola shiriki ku bantu naye tunaaba tusomye qur'aan allah agenda kutuwonya endwadde z'emyoyo osobola okulwala obulwadde nga bwa mutima nga bwa mwoyo nga gwe sola wazivaako okusiiba wakuvaako ng'omutima gwo gugoberera mazambi gokka ng'omutima gwo gwayonooneka gwafa 100% kati obubeera bulwadde naye buli wonaayitiriza soma qur'aan n'ogiremerako n'ogyagala nkukakasa allah agenda kukuwonya endwadde ezifaanana we zityo ate allah akuwonye n'endwadde ezitali za mwoyo ziyinza okuba nga ndwadde za mubiri nazo allah ajja zikuwonya allah akuwonye waliwo ebizibu

0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amta mwariye umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
3: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi
4: ebyo kunywa byamanyi si birundi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire
5: Uwangi, ulio tia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kira naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuozo bulubunga bwa kasuali. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Spring Fly, jirambungo bwa kasuali. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubidi. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring Fly, kuli baba Mandela Millers, Ebusega roundabout, Masaka Road.
7: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya certificate ate ne diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6, kugenda maso. Esimu, noti musanvu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Ne noti musanvu mukaga mukaga, asatu mukaga, abiri mwemu, nsanvu mwemu. Tusubwa omukisa guno, okusomera ko, mutendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
8: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda, kigaziye ebyenfunayo. Y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa, yenga tachimanyi, Allah ajanukula. Ate naawe, malaika nezikusabira kyekimu. Y'obadde okimanyi nti abachalo kusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino neso ngendala nyingi zogenda okumanyanga efu ni debitawo bino wa manga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifumwanu kuli bw'edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire Erango muandisi webitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank kusiringisi 12 zokka kubira muandisi Yeshura Imbu Kenya ku namba esimu 0702 19 9 2 mu 7.
9: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku ureport 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
10: Oli wakati mu programu
11: Manya Obusiraamu.
10: Manya Obusiraamu.
12: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وبعد تكون لذا مشتولة في شوكو بني oli ku Pal FM chikomu msambu katonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo nakulwa kubiri tutunulira ensonga ezikwatagana ku busiramu program bajita manyo busiramu ngira unakulwa lero tutambulira ku musomo oba ku mulamwa ogukwatagana ku bulungi wa Qur'an tuina okujisoma okujagala ate nokujikolerako mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagama nti iqra'u hadha alquran fa innahu yati shafi'an li ashabihi yawm alqiyam au kama qala sallallahu alayhi wasallam nabiyatu kama nti musome alquran fa innahu yati yawm alqiyama kubanga alquran ino jatulagiro kusoma igenda kujja kuluna kuluwe nkomeriro shafi'an li ashabihi ngewolereza abo bananyini kujisoma bananyini kujigoberera bananyini kujagala bananyini kujiprotecting abo bona bayingira mu ba ashabul qur'an katwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba kusoma qur'an kubanga okusoma qur'an kiragiro kiragiro ngwe bakulagira anti sala ngwe bakulagira anti siba kuba otunulira nabi agane ti iqra'u alquran yufi'ilu alamr kiragiro kitegeza anti omuntu yenna abatasomye quran abaye eri azamanyiza oba weri azamanyiza ate otegendereza oyinza okugwa mu zambi lyo kujemera nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kubanga kino kiragira agame ti iqra'u musomye quran atenga takukakanti jisomintu ino jisoma wabula ayamba gwenti wanabu jisomie chichi chogendo kufuna fa innahu yaati yawma alqiyama shafi'an li ashabi kuna kuru yanko meiro Qur'ani ino nabi sasalama jatu gamba kusoma katenga tuchari kunsi egenda kujia kuna kuru yanko meiro Allah agenda kujite kama chifana ncho muntu eje mumasoga Allah ekuwolereza gamenti ay Allah omuddu wa Muhammadi omuzana wo Khadija yerekereza otulo nava mu buliri nayimirira ekiro n'asaala yerekereza yawangayo obudde n'awaayo buli kanaku n'awaayo essaawa namba n'ayawaayo eddakiika asatu n'asoma Qur'an naye ng'agisoma kululwa Allah ng'agisoma kusiimisa ng'agisoma kufuna mpeera omusaasire ay Allah nkusaba omusonyi we muwolereze nkusaba onzikirize muwolereze era omusonyi omwejjana era Allah agenda kukiriza shafa'a ya Qur'an sina kindi ojja kuyingira jana Allah wanaba kusasidde kitegeza nti gwata yagala kusoma Qur'an eno shafa'a kuno kuwolereza oyinza obutakufuna muganda wange kubanga tuloza nti Allah agenda kufa akunga tewefuddeko gotosa kubera onogama nti nze kambera osijja kusaba Allah kasita Allah yantonda yamanyi aino kunda bidira muganda wange obo bugayavu atefa abasiraamu tetubira bagayavu omusiraamu ebbanga lyonna oino kwebirira mu 24/7 Allah yakuwa amageza agategera Allah nakuwa omumwo osobola okwogera Allah yakuwa olulimi yakuwa amatu owulira yakuwa amaaso olaba yakuwa amagezi agategeera lwaki buli kanaku tokola program nogamba nti nze buli kanaku nyina okusoma ejjuzo namba buli kanaku nyina okusoma kale hafu y'ejjuzo empapula ttaano kubanga omusajja omumanyi yagamba nti man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun omuntu yenna awangalira mu bulamu bwensi buno nga buli kanaku toyinawo programu ya kusoma Qur'an nga toyinawo pati jogama nti nze buli kanaku nsoma juzu ima oba buli kanaku nsoma papula bili oba buli kanaku nsoma papula tano yagama nti omuntu yabanga enkima kitegeza yakukakanya nti oli muntu wa wansi ate n'enkima esobola okusinga ekitiibwa kubanga kitonde kya Allah so yarifalinga kunchima nenga yagala kulaga nti ojja kubeera wa wansi nnyo ogenda kufiirwa ebirungi bingi so tusome Qur'an otunaba tujisomye Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kukiriza Qur'an ine tuwolereza kuna kulwe nkomerero kiki kitufuna nga tusome Qur'an tuloza anti Qur'an eringa maulire gabuke doba new vision obadde iri monitor nti ogenda kusoma busomi ugakasuka ogalikao nedda sewo Qur'an buli nyukuta josoma Allah kuwe mpira mahadith ambaka Muhammad alayhi salatu wassalam agamati man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqul alif lam mim harf walakin alif harf wa mim harf wa lam harf umbaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagama nti omuntu yenna eyewaayo n'otuula wansi n'osoma ekitabo kya Allah n'okibikkula n'okisoma buli nnyukuta gy'ogenda okusoma ogenda gifunamu empeera era empeera eyo nabbi yatulaga obuzito bwayo nti empeera gy'ofunye Allah agenda gikubisaamu emirundi kumi nabbi n'agamba nti tategeeza nti wosoma nti alif lam mim nti eyo nnyukuta emu kubanga alif lam mim zezimu ku aya ezisinga obumpi oba obutono mu Qur'an ekitiibwa kusuleza enjawulo era omuntu wasunulira alif lam mim wabanga obati yasoma ko asobola okulowooza nti ennyukuta emu olwo obutono bwayo kuba ziri nnyukuta ssatu alif ne lam ne mim nabbi yagamba ekyo si kintegeeza nti wogamba nti alif lam mim eyo nnyukuta emu nabbi n'agamba nti naye kintegeeza walakin alif harf alif nnyukuta kitegeeza kugamba nti alif waliwo guru muhadith nabbi atugambye nti buli nnyukuta tugenda gifunamu empeera kumi kati ezo empeera kumi zikwata oziteeka wali ku mabbali n'agamba nti walamun harf ne lam nnyukuta kati n'empeera endala kumi eza lamu nazo zikwata oziteeke wali wetugatte kumi zino eza lamu ne tuzigattako ekkumi lya alif zempeera makumi abiri nabbi n'agamba nti wa mimun harf ne mim nayo nnyukuta era zempeera kumi kati zino kumi nazo zigatte ku gali abiri zempeera makumi asatu ekitegeeza dayo nkuwadde homework oddeyo tule wansi obikule suratul fatiha otandika okubala buli nnyukuta ng'otandikira ku bisimillah kubanga aya esooka ku suratul fatiha egamba nti bisimillahi rrahmanir rahim obali nnyukuta mmeka eziri ku basmala kale ekigambo kyokka bisimillah mulimu ba'u mulimu sin mulimu mim mulimu alif mulimu lamu ne lamu ne ha bismillah almost nyukuta nga mukago ba musanvu kati ze nyukuta time zi 10 zempera nsanvu kati gwegendo obali nyukuta ezo zoneza suratul fatiha okuva ku bismillahir rahmanir rahim paka ku kigambo wala dhalin ojja kusanga nga zisukka mu nyukuta 10 sorry ojja kusanga nga zisukka mu nyukuta 10 kitegeeza wodire 10 time ziteni obera mu mpera 10 plus baganda bange muntu ki asobola okukola amazambi 10 olunaku kizibu nnyo omuntu okugamba nti nze olunaku lwazibye nga nkoze amazambi 10 naye ate osobola okufuna empeera ezisukka mu 10 neziyingira emitwalo 10 neziyingira akakadde kamu kisinzira engeri gy'olongoosaamu omulimu gwo baganda bange ummatu Muhammad alayhi salatu wassalam Allah yatuteerawo emirimu nga mitono nga myangu gya kukola naye ate nga gya bbeeyi nga giyina empeera nnyingi kijja kubeera kya buli azaamaanya okwegayaalirira emirimu egyo n'otunuulira mitunuulire n'obeera mugayaavu n'otuuka okusisinkana Allah nga toyina ky'osobola kuteeka ku minzaani yo nga tebalina kye bateeka ku minzaani kuzitowa Allah kuwejjana ezempeera za Qur'ani ziri awo za bwereere kale ebirala bibeera bikulemye ng'ebirala bikulemye ng'okusiba kukalubiriza ennaku za sunna ng'enjala ekutawaanya kale soma Quran ekisooka ogenda kufuna emikisa mu nsi muno Allah agenda kuwonya agenda kukuluŋŋamya ate ne kunakula enkomerero Quran egenda kuwuliriza ate era oba oli mu kujjuza minzaani yo baganda bange tusome Quran tusome Quran Quran bwe tunaagisoma egenda kutuwuliriza kunakula enkomerero ate buli nnyukuta gy'osoma Allah agikuwamu empeera kkumi ombaka Muhammad alayhi salatu wassalam lumu yali atudde ngali ne basahaba benga bamwetolodde kyava agamba basahaba ani kumwe eyandi yagadde okugenda mu kikolwa ekikko kiri kumpi kiri mu Madina tekiri wala nnyo n'omuzikiri gw'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba nti ani kumwe eyandi yagadde okugenda mu kikko ekyo ekikko ekyo by that time yalinga nga wona laba lufula nga wabeera y'ensolo nga balondira y'ensolo nga baziterekayo nabbi abagamba nti ani kumwe yandi yagadde ogenda mu kifo ekyo agendeyo aveeyo nga bamuwadde ensolo bbiri naye ng'ensolo ezo nga mia nga azimatain min ghairi ithmin wala qati'ati rahim ng'ensolo ezo obengamiye ezo nga nene nga nsavanga nungi nga teziina ako kamugo konna nga ate bazimu wadde obanga azitutte nga tazibbye nga talina na muntu yenna gw'anakuwaza kitegeeza nga azifunye mu halaali kati baswaba bali bamwetolodde bonna ne bamugamba nti fenna tukyagala tewali atakyagala kiringa ng'esala zino banakugamba nti ani yandi yagadde ogenda mu bondi otuukawo obuuza omwami waati ne waati omugambe nti gundi yantumye ompe motoka bbiri ng'ono redi yamukubiddedde essimu nti waliwo omuntu agenda okujjaawo bamuyitayo batinebati naye waatuuka kyonna kyagamba kikole kati wobeerawo ng'obadde ku bigere tolina motoka gy'ovuga era osanyuka n'ogamba nti waayi kye nayagaliza embazze kibuyaga asudde era ogenda bugenze mu bondi tujjayo emmotoka ze omugagga zagambye okujjayo kati baswaba bano ne bagamba nabbi nti fenna twagala okufuna ensolo ezo nabbi n'abagamba nti okay n'abagamba nti mulaba nti ekyo mulabanga ekyebbeeyi ng'ekinene nabbi n'ageraageranya n'abagamba nti omu ku mmwe singa akeera ku makya n'agenda ku masijidi watuuka ku masijidi oba wonna wagendeddeyo oba agenze ku makya oba kusaawa musanvu oba luggulu oba kiro naye watuuka ku masijidi fayaalamu ayatain naayigayo aya bbiri min kitaabillahi okuva mu kitabu kya Allah subhanahu wataala era ne bazimusomesa oba naazesomesa oba naazisoma naazikwata naazitegeera amakulu ate naalwano zikolerako nabbi yagamba nti khairu lahu min naqataini azimataini nabbi yagamba nti omuntu okuyiga aya bbiri mu kitabu kya Allah ng'ogenze ku masjidi n'ozikwata n'oziyiga n'ozitegeera nabbi yagamba nti kya bbeeyi nnyo okusinga eŋŋamiya ebbiri ensavanga nungi ogenda ku masjidi n'oyiga aya bbiri n'okwata aya bbiri zokka weeziti eza Quran kya bbeeyi nnyo okusinga Range Rover autobiography wallahi kya bbeeyi nabbi n'agamba nti era n'omuntu akutte aya ssatu mu Quran era zisinga ensolo ebbiri oba ekintu ky'omanyi ekisinga okubeera eky'ebbeeyi era n'omuntu akutte aya nnya nazo za bbeeyi okusinga ensolo nnya eze ennene obulungi nga nsava buli w'ogenda ng'oyongerako mu kukwata Quran mu kugitegeera ng'ogenze ku masijidi n'oyiga era bwe bulungi bwosi ng'omuntu yandigenze mu lufula najjayo ente oba engamiya oba engaje engamiya kikumi gwakute aya kikumi omusinga oba omuntu agenze mu bondi n'agula emmotoka ezebbeeyi n'agula ente emmotoka nga kumi gwakute aya kumi obeera wa bbeeyi okumusinga baganda bange Quran tetuyina kintu kyonna kye tusobola kujigerageranya nakyo Quran ya bbeeyi okusinga buli kintu kyonna so n'olwekyo tuyina okubeera nga tuyitiriza okusoma Quran ey'ekitiibwa Quran tesomibwa basajja bokka abakyala tuyina okugisoma abasajja tuyina okugisoma abakadde tuyina okugisoma abaana abato tuyina okugisoma Quran yaffenna Quran yaffenna buli w'ogisoma Allah agenda kukutaasa ebizibu olina okubeera ng'oteekamu ijitihad oteekemu amaanyi olwane nayo ogiyige nga olwana n'oyiga abazannyi b'emipiira nga olwana n'osoma obutabo nga olwana n'okola business olina okulwana osome Quran al Karim olina okulwana osome Quran al Karim ate Quran abasinga mugamba nti nzibu Quran si nzibu kubanga Allah yagamba nti walaqad yasarna al Quran lidhikri fahal min mudhakir Quran Allah yajigonza naye kyeki abantu kiki bavira kugamba nti Quran nzibu lwakuba nti tebaji practicinga tebayina tajiriba tebaji practicinga ne Qur'ani buluona ji practicinga nojiegezamu nojisoma nojidiringana oyina okubeeranga Qur'ani bulikaseero jidiringana bulwodiringana ekintu Allah tabaraka wa ta'ala agenda kikugondeza kati buluona ava kweryo eddala kubanga Qur'an ina madalo sobola okutandika ng'osoma busomi tilawa buliwogenda maaso ne wayitawo omwezi gumu ebiri mwaka myaka ebiri Qur'an egenda egonda ku lulimiro lwaki egonda ku lulimiro kubanga buli kanaku ogisoma kati ogenda kutuuka ekiseera obeere mukugu kubanga Qur'an waliwo abagisomanga bakugu ate waliwo abagisomanga si bakugu ngomba ka Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti man qara'a alquran juye nasoma Quran wa huwa mahirun fihi fahuwa maa assafarati alkarami albarara au kama qala sallallahu alayhi wasallam omuntu yenna asoma Quran nga mukugu muyo omukugu tutegeeza ki nga tajuidi amumanya amateeka gaya gamanyi amanyi we bayimirira amanyi sifatul huruf ebitendo by'ennyukuta amanyi makharijul huruf obufunumiro bw'ennyukuta amanyi ada amanyi nti wano nyimirira wano siyimirirawo gwe bayita omukugu mu Quran ng'agitegeera ayinza n'okuva kuddala eryo n'agenda kuddala ery'okubeera nga amanyi ensoma ez'enjawulo kubanga Quran Allah yagissa mu nsoma ez'enjawulo ojja kuwulira omuntu ng'asoma Quran for example ihdina assirata almustaqim iyo riwaya ya Hafs wano ojja tusoma katato owulira omulala ng'agamba anti ihdina assirata almustaqim tugamba nti akoze ensobi iyo nayo nsoma ya Quran oba oli asome nti maliki yaumiddin omulala ajja asome nti maliki yaumiddin ezo zonna nsoma za Quran kati oyo gwe bayita omukugu almahiru bilquran omuntu nga mukugu nga kakensa Qur'an yajikwata amanyi ensoma zaayo ez'enjawulo amanyi tajwid amanyi sifatul huruf amanyi makharijul huruf amanyi ada amanyi buli kimu kati omuntu oyo levo jagenda okubeera ku kuna ku nkomerero yagenda kubeera VIP era nabbi yagamba ma'a safarati alkirami albarara agenda kubeera ni bamalaika abebbeyi abebitiibwa riwaya ezimu zigamba nti bebo bamalaika abaleeta obubaka ku bannabbi bamalaika bali abamalayo abawagguru batopu omuntu omukugu mu Quran bogenda okubeera nabo Gubuli hafidhu aliye yonga Qur'ani ujisoma ujikolira kujagala nga tuli mkugumu yo manyanti ugenda kubera niba malaika ababe bei kitegeza yongera mu amanyi Qur'ani ujisome bulikana ku ujiongereko ku bukugubwo bwoyina atorwa ne kisingo bukuru Qur'ani kujikolerako Nabi sallallahu alayhi wasallam nagama ntu man qara'ahu wa huwa alayhi shaqun wa yatata'a fihi falahu ajrani ato muntu yenasoma Qur'an wa huwa alayhi shaqun ngi mukalubiriza alwana nayo ululimi ya kugamba rusika terujja ananagira omuntu yafanana wacho nabiyina Muhammad alayhi salatu wasalam yagamba anti falahu ajrani Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kumuwa impera bidi impera ebidi zagenda kumuwa zeziruwa impera soka ye impera yokusoma Qur'an nga imutawanya ye impera Allah agenda jimuwa kubanga alazente ayagala na yi Qur'an imutawanya impera yokubiri Allah jagenda kumuwa ye impera yokusoma Qur'an ehtiwa so wadde Qur'an ikutawanya manyanti ate gori wa kwegamba oyina inkizo oli special nyo kubanga olwana kujiga kati obo okukalubirizibwa kuofuna nga Qur'an olwana kujiga Allah kwagenda okusinzira akuwe empera bili empera yokubera nga Qur'an kalubiriza ate ne empera yokubera nga Qur'ani ujisomye so nolecho baganda bange Qur'ani tujiwo budde tujisome buluobera ngo ino muzikiti gwo wangalira ko oba nga oina wosomira wofunye katika watu walu abantu nga mulimu abayizi nga musoma de nenga kusomira jo somera waliyo programu ya Qur'an oyinza okubera ngo oli muntu mukuru wamalo kusoma wazala na abana okula nenga ku masjidi wosalira kumpine wokolera waro program ya Qur'an obudde bogenda okumala mu jamu ngogenda waka akakasera baina al-maghrib wal isha wakati wa maghrib ni isha akadda kukozese oyige Qur'an abamanya abantu soka akadda ako baka kuzisanga mu kufuna ilmu era batero kugenda ke Makka ne Madina mulaba nti obudde bwa baada al maghrib mu muzikiti mubeera mu durusu za bamaseka abenjawulo nga basomesa abantu kya buvunaanyizibwa okubeera ng'omuntu omusiraamu naddala omusajja akaakadde obeera mu muzikiti ng'osoma Qur'an oba osoma darasa ng'olindirira isha ekirala nti n'empeera z'ogenda okufuna nyingi nnyo ebbanga lw'onaamala ng'oli mu masijidi ng'olinda swala malaika ekisoka zigenda kusabira Allah akusonyiwa akusaasire buli katikiti kakana ayitawo ogenda kubeera ng'ofuna empeera naye tuva ku solatul magharibi n'ogenda nga tolina nakyogenda kukola n'odda mu mboozi abamu ku mmwe n'opapa nti njala kutuuka mangu waka n'olinnya emmotoka takisi n'oba ng'olina mmotoka yo osobola okubeera mu jjamu okumala 3 hours ono yagumikiriza na sala magharibi n'atula wansi n'asoma Qur'an oba n'atula wansi n'asoma darasa ya seeka aidha muyinza otuukira wamu mwenna ewaka oba yena akusooka kati basiraamu tewali kitutupa bya ensonga enkulu lwaki tuli ku nsi kusinza Allahu tabaraka wa taala ye papas y'obulamu bwo ensonga lwaki ossa lwaki okola lwaki ozaala lwaki oli ku nsi kuno ku planet earth ensonga enkulu kusinza Allah waddenga ebirala Allah yabitukkiriza obikola okukola okweyagalira mu nsi mu mbeera ya halali wadde Allah yabitukkiriza naye tewerabira ekigendererwa lwaki oli ku nsi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم نعم وشارك بالإفهم chikumu musangu katonyeza mwenda kula liyo mtu wabulijo tuli mchitunu cha fecho kusatu nga tuli mo program manyo usilamu na kuluwa kubiri tuba tutunulila hadithi zumbaka Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam ngiruwa alayhi tutunulila kuburunji wa Qur'an al-Kerim na muhadith mbaka Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam ilimutabu cha imamu al-Bukhari ibaku sahabu gubaita abi hurayrata agama anti wa majitamaa qawmun fi baytin min buyutilla yatluuna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alihimu sakina wa ghashiyatuhum arrohma wa haffatuhum almalaika wa dhakarahumullahu fi man indahu. Mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam ya gama anti chibinja chaba antu wana awakiriza singa chikungana mugamu mayumba ga Allah ga jemizi kiti na yenga ichiba kunganyi siza yatiluna kitab Allah nga basuma Qur'ani yichitiwa ilanga bajijukanya wanga basuma ilmu indala kubanga ni ilmu indala asuli ya ye ifamu Qur'an Allah chawa bantu abo agenda kubasa ku asakina agenda kubasa ku butebenkevu babere batebenkevu Allah asindike ba malaika bababike biwawatiro Allah basseko kusasira ila Allah tabaraka wa taala abinyumirize mu abogere ko muguru agamenti mutunulira abaddu bange batudde nga batola ku lwange era nga basoma ekitabo kyange. So buruwa soma Qur'an ngoli masjidi obanga muli mu group muli mu halaka manyati Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasira akuteke ko obutebe nkevu akusasire era ne ba malaika bajja kuberanga bakubike biwatiro byabwe kuba Allah jabbala gira babiringa bakuprotectinga oluvanyuma lwa Allahu tabaraka wa ta'ala obona buruji bwa Qur'an baganda bange era mu hadith ya عبد الله ابن عمر اجمعت امبك محمد عليه الصلاه والسلام يا جماعه لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل اناء الليل واناء النهار بك محمد عليه الصلاه والسلام يا جماعه انت insaru Allah jakiriza ya mirundi ebiri insaru esoka kwe kulaba omuntu Allah gwa wadde Qur'an nga yajikwata obanga amanyi okujisoma nenga Qur'an eyo ajisoma mu buddo bw'ekiro ayimuka ekiro na sala oba najisoma nga ajisome busomi omuntu oyo gulo omutunulira nabbi yagamba mukoleke ensalwa naye ensalwa ennungi sin salwene yo kumukuba ekiso omulimu gwabadde akola guveeko wabula ensalwa na salama jategeeza kwe kubeeranga omwegomba n'ogamba nti nange nnyina omuvuganya wabanga ayimuka ekiro ng'asaaliraka munaana zenja kusaala kkumi n'emu oba waba ayimusa ekiro ng'asoma ejjuzu bbiri nzenja kusoma ssatu kwe kuvuganya Allah kwa yali akiriza kubanga kuvuganya kulungi kwa kula mirungi na kufuna mpera kati omuntu afanagana we batyo osobola mukolera ensalwa ennungi no omuntu okubiri gukiriza okolera ensalwa ye muntu rajulun atahu Allahu malan ye muntu Allah subhanahu wa ta'ala guyawa emali ngemali yo Allah subhanahu wa ta'ala yajimwa na yenga ajisaddaka mu buddo bw'ekira ajisaddaka ne mu buddo bw'emisana nga ajisaddaka kati nawe obanga oyina ssente fuwanyola banga omuntu oyo afanagana we batyo omuvuganya eitha omusinge oba omwenkane ofanane nga ye umbaka Muhammad alayhi salatu wassalam era yatukubiriza n'atugamba muhadithi iraya ibn ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu agama anti yuqalu li sahibi alquran kuna kulon komedero na nyine quran agenda kugambibwa iqra wartaq suma quran ngawo yamuka madali gajjana gwanu gobaita sahibul quran mutu gobaita sahibul quran na nyine quran aino kubira na bitendo bino wamanga itsoka quran aino kubira nga yajikwata ekyo kubiri quran jiyakwata aino kubira nga ajimanya makuru ekyokusatu aino kubira nga ajikolerako ekyokuna aino kubira nga ajirivaizinga kubanga quran kasta weta antara na ujikwata okujiku machatekwa okujikwata sijatekwa buya ayagala asuguru jikwata tayagala ajireke ne ato okubera ngo jisoma tirawa echo cho chisuguru okubera echeteka echetekwa kubanga nabi ya rugama anti ikara u alqur'ana musumi qur'an neka sitota andiko jikwata na ujiteka kumoyugo kubanga qur'ani fenatu chimanyendi qur'ani bajikwata kumoyo qur'ani bajikwata kumutwe ووجود زبور النبي محمد صلى الله تبارك وتعالى كما انت بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم قران ايه الله يزين ينورا ني الله يزيتك مو بفوا بيابو بيوا اوكمانيا ووجود زبور النبي قران وتبقى تجيكوا تجيتك مو بفوا بيافي تجيتك كمويو تجيتك كميت ما جافي وبلا تجيكوا تموتوي سو قران بينام بفوا era buli muntu yenna yakwata Qur'an manya nti oli mumanyi Allah yakuwa shahada kuba yagamba fi suduri alladhina utul ilm Qur'an ilimu bifo byabo Allah byawa okumanya ekitegeza nti okumanya okusookera ddala kwe kumanya Qur'an omuntu yenna yagala okufuna ilmu y'obusilamu knowledge oyina kutandika na kukwata Qur'an oyina kutandika na kusoma Qur'an era ozunulira abamanyi bonna abasinga abantu kulembira na baliwo kati abamanyi wotunulira history wabwe ojja kubala banga basoka kwata Qur'an so nawo muzadde aliyeyo nawo mwana aliyeyo fugula banga ebimu kubyoyina okuteekako ennyo essira ye Qur'an al-Karim kyekiina okusooka mu bulamu bwo so nabbi agamba nti yuqalu li sahibi al-Qur'an tugame nti nanyini Qur'an ebitendo bya ino okubeera nabyo ino kubanga Qur'an yajikwata nga ajitegeera amakulu nga ajikolerako nga ajirivaizinga nga ajiina omurajaa nga ajisoma ku lwa Allahu tabaraka wa ta'ala ate ata ino okujisomesa kati osobola okusanga omuntu nga Qur'an teyajikwata naye nga ajagala ajisoma ate nga ajikolerako oyo naye asobola okuyingira mu eno group kati abantu abafanana we batyo kuna kulonyoko miliro Allahu tabaraka wa taala agenda kubagamba nti iqra wartaq musome Qur'an nga mwambuka amadara gejjana muhadithi ndala muhadithi ya umama wasi Aisha radhiyallahu anha yatugamba nti amadara gejjana genkana aizi mu Qur'an ilaba manyo bali ba bate kulula gabatulaga aya ziri mu Qur'an baga mantiziri aya kakaga bisatu abiri mu mukaga katige madala gejjana naye madala ago gwampuliriza omusilamu omukkiriza asoma Qur'an ajagala yajikwata manya nti eddala lyo mujjana eddala lyo mujjana ligenda kusinzira ku Qur'an je wakwata ekitegeeza singova mu nsesa wazino ngawakwa ngoinayo justice suratu al-ikhlas obango inayo suratu al-kauthar kuina aya 3 obango ina aya 4 ngagwe mubulamu bwezo wakwata manyanti Allah agenda kuteka kudala lya kuna obali yakusatu na we kitono omuntu afa nga akutte aya 10 era no omuntu afanana wabatyo na yagenda kubera mu dalala lya 10 Allah inagwali basasidde Qur'ani yonnano ujisomanga oyambuka madalege jana yonnano ujimalako manya nti ogenda kubera mu ddala erisembayo okubera nga lya waggulu. Abamanyi abamu batugamba nti omuntu Allah wali mulagira okusoma Qur'ani nga wayambuka amadala gejjana wali tuuka ku aya gy'ataakolera kagenda gyerabira. Abamanyi abamu bwe batyo baagamba, ekitegeeza nti fuba labanga by'okutte obitegeera amakulu ate obikolereko. Yensonga enkulu lwaki Allah yassa Qur'ani, yatugamba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala yajisanga ya mukisa na yensonga lwaki Allah yassa Qur'ani kunsikuno lwaki Allah yassa Qur'ani kun nabi Muhammad alayhi salatu wassalam najisanga ya mukisa ensonga enkulu lwaki Allah yassa Qur'an liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Allah Qur'ani yajisa tujitegere tujifumitirizeko ate tujikolereko yensonga enkulu wachi Allah yasa Qur'an. Kati omuntu afanana we batu Allah agenda mugamba nti soma Qur'ani nga weyambuka amadala gejjana waratil kama kunta turatil fi dunya, ojisomenga wali ojisoma kunsi. Allah kugambe fa inna manzilataka inda akhiri ayatan taqra'uha, ekifo kyo mujjana Allah kyagenda kuteekamu kigenda kusinziira ku aya gy'onoosemba y'okusoma. Kitegeeza nti ejjana yegenda kusinziira ku ebyo by'okwata. Kati musiraamu fuba olabanga buli kanaku oyina aya gy'okwata n'ogiteeka mu kifuba kyo. Kula programu nga buli kanaku oyina aya gy'okwata, kubanga olituuka mu jjana Allah n'akuteeka mu leve y'ekkumi nga wakwatayo aya kumi, tonenyanga omuntu yenna obula nenya mwoyo gwo. Kubanga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam buli Allah kiyamulagira okututuusaako yakitutuusaako akugambye nti levo yo mu jjana egenda kusinziira kwebyo by'okwata. Kati onaabeera kuna kulonga kumirongo olaba banno bali waggulu nnyo naawe tewajja kubeerawo obuzibu kubanga bo baakwata ne bakusingako. Kati baganda bange ffenna tulwane Qur'ani tugikwate, ate we tuba tugikutte tugitegeera amakulu ate era tugigoberere. Baganda bange ab'ebitiibwa, tufube nnyo laba nga Qur'ani tujagalira tujisoma era tukimanye nga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatula mu hadithi Abi Huraira yaganti idha mata al insan, omuntu wabafudde nava muno munsi inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, byonna byobadde okola osigala tukyabifuna mu mpeera okujjako emirimu esatu, illa min sadaqatin jariyatin, okujjako eyo saddaaka ekulukuta gye walekawo oba wasimba omuti oba wazimba mashuru' wazimba waqf ng'evaamu ssente nga ziyamba obusiraamu, sadaqatul jariya osigala ogifunamu empeera. Aw waladin salihin yad'u lahu, oba omwana omulongoofu ng'akusabira. Omwana omulongoofu yoyo gw'osomeseza eddiini, yoyo gw'osomeseza eddiini. Kati abaana baffe bulo tunabasomesa eddiini, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kukubeera nga asinziira ku baana abo okubeera nga atuwanika amadaala. Era nga mu hadithi endala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyatugamba nti man qara al-Qur'an oba man hafiza al-Qur'an, mtu yenna akwata Qur'an oba ajisoma wa amila bima fihi naajikolerako ulbisa walidaihi tajan yawm alqiyama, kuna kuno enkomerero bazadde.